0: apotane athu okunkhutama basathu andzidzi wakulanga mbumba lero munava utumbe ndibume tivesereni. Ya pamudzi pamudzi pamudzi pangakhonda mtemo pisapedzera kadi a Kalota Kalota
1: papa
0: papa ulikupi ulikutaya munthu achemera papa wabva chawo safeza chiduzira
1: agwa papa anaende kubwera
0: wadembuka ukuona
1: le ukumbuka malambo
0: ukuona la iyo pepe ali pano kuchemerena tena leo pano ngafika chiduzira
1: ukunda bwera papo
0: yangana yangana mwana asabesera mbalamuka yo gona usiku nsene kugona kunje kukujana te set ora woto ugona basi kadi vano sapanyereza chikola tani wasati waenda kuchikola satuma kuchitambo tani muchikola ndidzino vano chikola chikola yanje ne chikola vano ne afungira chikola afungira ana nsene teba anangu kwenda katambira mapedalembeo maprova anangu tandana amalakale anangu shaye kwenda mabasa anangu kwenda wapedza iwo uri vano tsane ngandiwedona ha Chairambo hapa tepe tepe tani baby nafuna kupanga nini baby mkaza zinoje ha unajira lepo
2: kama cho na mwana matani
1: akunditikana pano longo kuna
2: akunditikana thangwanje
1: alonga ne chairambo ne ne phika ne ne kwenda kumadzi ne kupi akundifunda pizinyi maningi pano imani no pyanga ne kwataira
2: yako
1: papa akundifunda lepo
2: ima mwana matani naye ndinkazano
1: kwende pyao basi
2: ndinkazano ndimo afuna mandani mandani nini mwana iwe ndo akasenzeka Chemera nini mwake?
0: Tai, tikulonga tati, mwana osho na chitetewo kumuona mwana uyu, ona manjashi. Manja au kutema para chintu manja.
2: Achitanzi manja kwa kiranda.
0: Manja para tungachi hapa, buka hapa ate pale.
2: Sio?
0: Kulu sonsene anakaa pano, manja pitisire, manja de.
2: Taba msamwana ndimwe, ini ndi samwana.
0: Iyo nga kumuona vina chitewe mwana, mwana kumpundula.
2: Ndi kumpundula.
0: Iyo mangwana, unachilena na wabozi mwana osho.
2: Kwenda naye kupi?
0: Ndikupangiratu.
2: Shi?
0: Tangu.
2: Ina kundivhira mwana ngabe tsaira ndikutsaira maparatu ndikusuka kale pano.
0: Mwana swanga tai ndipange. Mwana ngwa kunjira kasi.
2: Shi? Mwana ngwanu ngwa kunjire.
0: Tangu mama achi ndiasadziwa kuti mwana uyu ngwa ushu. Peno ngwanga tai ndipange.
2: Pai mwana tinchitise mutumbi mwana uyu.
0: Utumbe? Ine undiona iwe uri papi?
2: Iende.
0: Inu iwe ukakana babako na mako na mbuya kombo. Manje una ine pano. Ine mbabanga ombu ya ngamu mbu ya kichembu ya chembu. Manji ndina hiyo papo. Ngulonga kuti hiyo nene pano, pepe mulungu apika. Uchite utumbe, ukuchite, ukonde chita, onoye anakana mamunachi kuchogoro.
2: Mala za chita.
0: Mana, yone, yone mkakunduli, yone mkakunduli, siku zonsele.
2: Akulonga nene pano, akasenzeke. Ndope akasenzeke. Ndoko.
1: Alonga mwabuka fera tepa shamu na kamu musenzeka.
2: Ndoka senzeke.
1: Ndiye.
2: Ndoka senzeke na nzaku.
0: Ina zisemba, ndiri njira.
2: Muli njira na tangu ya njamwana. Shi.
0: Mkaza na pita pachogolo, pachogolo. Gwenjere, gwenjere, pachogolo, gwenjere.
2: Ndina kunda tani pita pachogolo kadi. Mwana anga nduno yene. Nsi yene chitutumbe.
0: Mwana yene. Utumbe.
2: Nina chairi yene maparatu ni
0: vano. Akula longa utumbe ndibuma. Ndibume.
2: Utumbe ndibume.
0: Zuwa ingashita. Ikubuluka kule. Tete kampepo, tete. Ungafika mtsanga wa munga usatotesa nguo tani mtsanga mwenye dzuwe nga chita kuhile unga pita usapiti hatu mulikwa
2: pisieni pepide
0: pepide
2: pisieni pinabasanji
0: mangwana
2: mwana anga msieni achitotumbe iji kundu vuhila mwana li pinachitani penseneni pandu kuna ndina tsaira kufula maparato iye noya utani iye akuona noya kuti mama kuchita ipi ndina diretu nditanimbu ndichitembu pepi ndi tsaire maparato panyumba pano ndifure thungacha na nzeru none kunivhuira mwana rai mwananga ndinoyeni basi shi mwana khali lingwi lingwi na babachi pano nga ndinkazano pai mwatani shi ngabe ngachitika di shi mwananga ndinoyi basi
0: ane ndakusiya pano Ndenda msharota ukulonga basi.
2: Ndinalonga kwa ndipa saraiva.
0: Pansuo mamuna ndi nsolo. Iwe shafuna kuati nsolo wango kale na ndiwe iyo kalankazi nguo paseine. Sebra.
2: Ngabe pa ipepane.
0: Kulonga ngandida ngabe kumididi ngabe kuonesa kuti wanaonga nayo mbani. Ifi vanti menyane vanti tangira mwano.
2: Nenda matama sha.
0: Na mwano shitamfunisa kala malakale funja.
2: Ah.
0: Teba kila sabeba sha nyanyi kusemifa.
2: Anasembwa ende?
0: Anasembwa, anasemba ndine?
2: Ngabe.
0: Iwo nabuka bambo ende kweka kafika mamuyu. Peno shamusa asa funa mamunacho mkampikira ndiwe.
2: Anapika ndo akondona pina chitani vano na imwe
0: ra. Akuona ra.
2: Akuona ende.
0: Iwe ndiwe radina.
2: Radina nje.
0: Urarara.
2: Iji. Hmm, pensana na kuona mwananga vano.
0: Unapikoza ndiwe?
2: Kule nafika kukuli kubanja kwacho kule. Anatsaira maparato, kupika, anapikira mamunache.
0: Ah, ndai mba.
2: Manjambu kuchenambu ndipindu ndiutenda.
0: Ini ndapaswa kuti nampoti menyankazi. Ukabe yako na kushushu pano kutambala lape yako. Kulonga pia kutani, ulonga pia kupinalongeo, pinafunue ulonga kulonga. Tambala lape yako.
2: Kalenu mcha kumenyana di.
0: Akulakulu kalenu alongatepa. Timbalami zikati ya pansi. Mkino za.
2: Zute anzulu.
0: Zute anzulu. Pintu kinsebe maa chinja. Tawa watambalala za.
2: Nda tambalala.
0: Tambalala tepa. Mangbana napiona.
2: Napiona?
0: Haa.
2: Na mwananga.
0: Na mwanaku.
2: Nkapi ntutai.
0: Mwana nakweza kwa kulongo kwa kushushu. Hili jipenda kubasa. Nkapweza mkumana. Yee manja. Manja de. Mchile kukiziwa.
2: Anazasipa na manjacha. Anazasipa na kubanja kwa choku. Oh, mwanangamu kamana mulanga setu noyo. Mm. Yeah.

0: Maza kusamanja. Ah. Ata.
1: Pepi.
0: Mwalonga pika nje, ndazipika pepi?
1: Hindi ndani uvunza ndi pepi.
0: Pepi simuli una sima.
1: Muli una sima?
0: Agora? Ara sapika.
1: Pia kwa kwana kajarevu.
0: Si aje kuna kalonga peanga?
1: Tai ndani pia kwa kwana kajarevu.
0: Ati si. Kuna kalonga mpe wanga kunyimba kwasi.
1: Ngoli za nkuku chimwana kugandambo ngoli.
0: Abula
1: zi. Kuchekera kweni nkuku kuchekera. Ona ui nkazanga
0: dada
1: ibi ndabwira mani kututsa nduli imu ndikaja pyanga tepo panango kandona kazinji matendanga khali amimba pano kubulukira pya napikwa pano
0: asingi kubulira thangwa pano thangwa ya kupika
1: thangwa matendanga mimba ndeka funa tumilonga ndini unalipasa matenda ntima
0: matenda ntima
1: kubala kumba
0: pano
1: mate kuchita rani
0: abuka kuimba pano
1: ndiyo yanaimba ui yanaimba yaimba rani Ati upike nkuku wako ujepi yako kwa nyumba unene nkuku inanene pesa njine?
0: Agora ndikulonga babu tembunere o mda nifundiratu kutina napo pinga ni kabwe na pika ndika.
1: Ndipangiwe bebe?
0: Agora nashira. Ndikafashitulu bamu.
1: Karota?
0: Haa.
1: Ife bebe tinda pano tinawita tinda kapijira kupi? Kwa pe wako?
0: Shii ate na busi maninga. Dawe nakalonga pe anga.
1: Nenda kapijira kwa pe wako?
0: Kwa pe wanga.
1: Anongi kutu busi ni vano?
0: Si. Nenda kapijira. Mkiti kumbuna pe anga. Mkiti pe wanga. Ndiyo kweka.
1: Nenda kawe.
0: Ndiyo kweka.
1: Ii.
0: Ndiyo kweka ini nga kwenda.
1: Ndiyo kweka. Tangula kwenda kare. Niwa anongo kuna sataidi ya taidi ya kazi. Ati kupi kui. Ati ipaisha sataidi ya kazi. Ili na menya rai. So tinenda.
0: Agwa kuimbo kwa pe anga niko shiki.
1: Nenda kwe kule.
0: Majuwe boga kwa atewe mhama nyazo wende kunyimba kwa pewanga ukapeleke nsima. Wende ngapi kuna kafunda pewanga nikaji ndi pewanga ate. Nini mana mana zungu ntikana mana senda kula pewako kafunda pewako.
1: Ni kwata.
0: Ah?
1: Ine nyama nkuku ine ndi nkuku tambira njantero ndi nekwata.
0: Ndoka bre.
1: Ui doka.
0: Si ngafuna ngakunifuna
1: rani. Ndoka naikewe kunsikwa uyu kwa uyu ndi nekwata.
0: Eh, aje yo buri bomkhama nyazi.
1: Yo ngabe thaile ona thaile kukhabasa patalimba.
0: Kazola. Kusasayamba olambo ipo watani.
1: Eh?
0: Dawola?
1: Ah, ejo ndikaswade ne.
0: Mane kana tumbi kunoka nyeza kuti nwanye sene. Ne ndikafuna sembiwe ndio kukandika kamiza ndikakufuna kani.
1: Tepa bidataileyo bya kulongera kwa.
0: Ndikakufuna da so ndikafuna kapa nyeba. Ah.
1: Eh.
0: Nganditie nyeze mana kulira.
1: Eh. Ah, okay.
0: Iwa.
1: Mbatende.
0: Tendi ku ndoko ini kapa
1: batendi.
0: Ndoko maana kapa ndoko ngabwana ndi pesa tendi
1: batendi
0: tendi songwenda kukomwa ndikakamisa nkwatu ngakondiwa tendi
1: udini kuno
0: zvi yanga ngakutendi meanga sanjwa vyu tendi nende kamuna
2: uko mitani pani Mbaba kuno ka?
1: Ah.
0: Inda bwana mama.
2: Muritani.
1: Ah ni Fedidi.
2: Inde.
0: Muritani mama.
2: Ndiri bwa mwananga.
0: Inde veni mwembo.
2: Ndiri mwadidi.
0: Inde.
2: Sipo onda nanje tepa.
0: Eh onda mpanga mbasi.
2: Onda kwani vya kudwara?
0: Basa dalo kukule.
2: Kukule?
0: Ah.
2: Mwananga. Ikachitani vana pia kukaona?
0: Ah, wasanivuya mani nino. Ngabwaya kubasa vika pasi madzi, pasipi.
2: Ah. Uku banja kumbuka nditani?
0: Ah, ngakanti apo nekhavi anga nindaya.
1: Ife
2: mwananga.
1: Mai kuti pai alipo?
2: Pai?
1: Mm.
2: Abuka panja apo.
1: Ah.
0: Una busi mani noya. Na mama ana busi kuti...
2: nole. Ah. Anabwaya nchini vano.
1: Ah.
2: Mm, khalani apo.
1: Ah, kaita
2: kaa. Ah, khalani. Chimizo ana fika, aenda kutalira iyo.
1: Mba mulanjatu.
2: Ah.
0: Ah mama ko kuli mwevu ana dabanye ntepondo
2: mwananga baba ko pano khandona
0: mama anga iya ngenda kubasa ko anga bwera basi madzi kusamba
2: ufuna ndi mama pewa kwa fiko ambwaza ntikana apo pano ndiwa nana chiruzwa ah ndiwa fika
3: adini
0: si papa asha kumadi
2: shiva kumwenja
3: shiva abara chikazi abara chimuna mwananga wabwera mwananga manungo tani inde
1: Rodo. Ani fendi matenda
3: mpanza.
1: Ah, sisi kuna kwe mkabe oneka.
3: Mkabe oneka.
1: Ah.
0: Papa mwuritani.
3: Ndifadide ni mama.
0: Inde.
3: Inde mazwara.
0: Inde.
3: Atikusa ndimwe.
0: Fadide weata.
3: Lilo mwanyeze atevu tendele huyu. Ah, mwashita basi. Wana mai. Mwana abwela.
2: Nda mwana.
3: Ah, kuteba.
2: Pia kuja jabi pa moto.
3: Sofuna mipatapata rati nga mati mutani.
2: Pia kuja jabi pa moto.
1: Kulife tinamusikateka.
3: Wa.
1: Ah,
3: sikatima kuti mtu mkuja, mwana.
2: Mtu mkuja na mati.
3: Pa nyumba, sikatima mwana.
2: Pa nyumba,
1: ende.
2: Pa nyumba, ende.
3: Pa nyumba, siku zizinji.
0: Sia ni alongi, mwatani gani. Na mga kamise.
2: Kuna nfanga gani. Yachitika nani pai?
1: Dikirani na komuta.
3: Uvesere yo maji uvesere. Fungo la makutu. Tukalongene dzuno na dzana mphepe.
1: Mukona ulanga
3: na. Ukurushushu maningi unoyo.
1: Mwana pinonge.
0: Kabi kwenu no.
1: Mwana uyi sakaish.
2: Sakana njanje.
1: Ndime munishi dotish.
3: Saka.
1: Ah.
0: Mwana busiachi abesa dota kuno.
3: Karota.
2: Mwananga ndimenya.
1: Indi.
0: Ndimenya.
3: Baba na kumakangala ku.
1: Indi dotish.
2: Sure.
1: You eat and hand.
2: Sure.
1: I got from a picker. Quick, I couldn't see.
2: Mwananga.
1: E. No name, Muria Dunanguri Paluri. Njaku Subinet and the Taira quick fancy batalim.
2: Sure.
3: She can even live into the Nango. She
1: did Mugona, Nkuku. Moyona ni nkuku ni ya kutelekiwa.
3: Yes.
1: Ah, ijite pale tena mukala ngato kwa lango ni mtu akuda famants. Mukona ni nkuku ni ile ndiwe ni sinyama nkuku la hii ni nkuku. Tangire ile pale modai ida te yewe na hiyo ikali modono.
0: Bodi muvesele papa
1: na nani
3: kalota?
1: Nsima. Pata ni nsima.
3: Waduwalira ni sachitatani.
0: Kwa diya angabogo basi safi
3: kwa. Waduwalira ni sachitatani. Hipi mpia manyadzo.
0: Manyadzo
3: nji. Hipi mpia manyadzo. Hiwe toma vesela.
2: Kwa nga nama nguta vesela nka mwene pina longe.
0: Hini nga kwa indani.
1: Hini pai. Ningandimwe. Ndimwe tatala. Ndimwe pai.
3: Ndwe mwananga. Ndwe mwananga. Panu solo kukule.
1: Hini mida kwa ndakwata ntimo wadi fundu yavu. Kudi pundu buftada. Pundu buftada. Uyu mbada bila simu ntukunora.
0: Uyu mbada nimenya
3: vwe. Nga da kawa bodoka bodoka.
1: Uyu mbada
0: nimenya vtai.
1: Mbada
0: nimenya rai.
1: Uyu kubodora tai. Langana nipanayi ya pakutuwa na manjanga. Ninga menya kubukira kumulomu ataye kukutu.
3: Paranize.
1: Ah.
3: Inde.
0: Agora mbada kawa mbada nimenya mwodo na mbada.
1: Alibara njie. Ndabwila palu, ndabwila tapeleka mitolo.
3: Pia manyazo.
0: Ini kako endafi ndoko. Ini kako endafi.
3: Tai.
1: Ini ndabwa zapeleka mitolo na
2: yeye. Mwasiye
3: mwananga.
2: Mwasiye.
0: Ini kako endafi.
3: Cha sasa. Tuma vesera.
0: Areba dini kanani kume.
3: Iwe.
0: Kuni menye panto. Ata yu chakala yaku jaku mbukwana kuni mbukwana.
3: Ine undone madidi. Ine undone madidi.
0: Wana masakala kuni menye sinapea.
3: Wana ya mwana.
0: Wana.
3: Kwa bangene zona zana mpipi. Mwana oshu kumpasa utumbe. Mwana oshu kumpasa utumbe. Iye
0: Jimache
3: na mfunga ndoka mpereka zuna kafuna
0: sembuka
3: zuna. Ulonga. Ulonga. Umatame.
0: Jimache.
1: Ine ndika ina shushu
3: kwa nyo. Umatame.
2: Iyo
3: matama.
2: Matama mwananga matama.
0: Nga matama.
2: Menya matama.
1: Ukafuna chiteo. Pero wakwata kwanu, wakwata tatu.
3: Wana.
1: Wana
2: kutitika nisa. Wana kutitika
3: nisa.
0: Ndiburu tueni manini. Ndiburu tu manini.
2: Vete ndika pika vefi.
0: Ndika konda piange nukutunoni mamuna maskai. Ndika
3: Uyo machi muntu.
1: Do tai
3: peno.
2: Ndafa.
3: Kwa pangene zuona zana
2: sebele. Ndipepi ya.
1: Pena saje simewisi.
3: Hapo wanaja. Hine mwananga kuona eka pina chitene. Tandantani mwana
2: kujisi mwana chitane. Mwananga kuona pina pateni. Sieni. Kakumbuwa kutana toe zambu pina chitene.
3: Hine ndikalonga. Hine ndikalonga. Ndika piona kutumangwana pina bwela ndipi.
1: Hine ndije nkupi wisi na.
3: Chikanisa. Chikanisa.
1: Wisi na magazeni.
0: Nina
1: gambe.
0: Nina chinja. Ningaenda banja ndikifu.
3: Ana chinja njuno.
2: Ana chinja,
0: nkabe anakwatana
3: nkabe.
0: Nkabe ana chinja. Muri gariri anabwera ndinachinja nkabe.
3: Uyu alonga pa nyumba pachi.
0: Diskrupa, ati muri gariri nzanchito diskrupa
3: pa.
0: Muri gariri nimpapo.
2: Munalonga ntepuka.
0: Muri gariri. Chemereni papa kuna makwa asachemera kwa chiri
2: noyo. Nkamweno asachemera kwa chiri. Omu kufuna mwana kali kubanja rai.
3: Dai, vesera. Wakonda funa mwana kunda kubanja ndiwe. Tangune zuna zana ndi kalonga.
0: Kazana. Kapi na chinje tepa chana. Ne sinza na sinza. Ne pa moto. Kese ni tsaire na tsaire. Ya mara papa. Mungu ngari.
3: Mungu ni tabukisi na mananga. Ne mananga. Lelo bano wana kutabukisi
2: na mananga. Ukulangana deshi.
3: Ukumewa cha tepa mananga.
0: Ne na chinje. Ne pa nesa suka makaratu mano.
3: Ine kusosubere gare gare. Ine.
2: Indi pa ilitadawa langanani tepa deshi da bwere pana utsukambo maparata kupika pia didi.
3: Bano chipamaso bano tuyeone kutia
2: kutia. Anenda kubanja kule tepa anapichita afitai.
0: Yamana anapichita afitai. Muli karema bwere.
3: Asati kuenda kubanja apike nsima tuyeone nsimadi. Nsima ni kwa kala jantelo.
2: Ini nsima ndu kupika pandu panu ya sapika ndiye pai. Deshi da bwere bano tepa kuchita mwezi ya ndela kupika ndiye.
0: Muli karema bwere. Muli
3: karema bwere. Wakunjira wanga mwana wanga tabaya iwe neni vansu.
0: Yana karema afitai. Napichita afitai.
2: Muda
0: kala tuwa sha pika nsima na tuwa
2: sha. Muli karema anga sha.
3: Muli karema anga
2: sha. Halo. Halo. Halo.
1: Halo. Halo.
3: Kana wapurushushu.
2: Muli tani.
1: Nishadidi
2: pitimbele. Tiri mwadidi biatu. Nduku pemba mbwere kuno masukwano.
1: Kunanji.
2: Tiza chedzi bangono.
1: Chedzanji.
2: Wow, pai matani kai. Mafalambo sapangwambo na pakhutu.
1: Ine funa ndivhereti kuti ndinafadza chedzefuka kuti zvachedzei.
2: Fika ano kuno.
3: Papa kulongara?
1: Ine ndinafika rana funa ndo.
2: Anabwera matani kai. Anabwera, abachi munhu, abachi kadza, abachi muna rai. Anabwera ndivhera no rai. Mwananga no rai.
1: Kuti funa tibweredza chedze pe mwanano ini khabe kutaira kudya nkuku isinga ndina gamba rai.
2: Areka abwerani, bwerani kuno.
1: Khabe, khabe.
2: Bwerani.
3: Kamwene wawe.
2: Bwerani kuno.
1: Nasemba kai nankazi nangu na mimba.
2: Impaye longa na ini nkamwene anu hai.
3: Longa na ini. Longa na ini
2: nkamwene anu.
3: Uwe bwera za kala. Tangu ndipindi pia manyazi. Dote na kala ntanda. Nkugumbo nkugu. Inabuga badabukeva mazai. Ate tepu. Mkazi.
0: Ne papa nikaenda ni na mwanaga. Mzari. Ninachinja ine.
3: Nakonja bebi ningalonga.
0: Ninachinja.
3: Uwe mamako pitira. Pitira patsokolo.
0: Ne papa ninachinja. Ana bwera ninachinja. Ndinachinja.
3: Iwe unachinja. Ngabe. Abere kubi. Anabwela rasi onole ndi onole pida chite ndi pepe kalongeni bana hili ndikakonda pepe. Nikadzulatu tumangwana pepe na chitika pepe. Mwananga na tubwela ponte.
0: Pepe anapichita pomo.
3: Sembua baba musembo kachwiri unga chita ponte pibozi bozi. Anabwela basi.
0: Sembua. Pepe anapichita firai.
3: Ine mwana nanjira kabozi kachwiri. Nanjira firai. Songu mpanga kutuwa funana funana. Bada grafa ya koka. Bada grafa ya koka. Ndogoni.
0: Munga kuna kujia funa kwamu.
3: Ndipepele tunakate.
0: Ndiye mningenda veshi ndi kukariyatu babaji.
3: Ukakarabaja kumu. Munga peza mama mwanamo ni dubwa. Anachila bebe basi. Kuli kitangu. Nzezu zezu. Numpoji.
0: Papa ndaleka inibano. Ndaleka tomelewa nisogona chita avitai.
3: Ya ngana mananga. Nzeri na hiyo si yako tai.
0: Nzeri ya mama. So mchemele ni basa bwere.
3: Mchemele ini tabuka wapo nchemele muntu bwera pano. Ngabi. So hiyo yangafuna hiyo yangafuna. Anabwera pontu yeka. Zakusia njine. Anabwera. Tanguini nisadzuwa kutu. Ndakuwa nakali takupika kwa kutai. Ndipepi kakune nzuwa
2: zama. Pae nsime na jemu bana usapika ndiye kalota. Matani kai.
3: Kazanga.
2: Ana. Huku na jemu masiku ya pika ndiye. Azito wata nsi. Ui.
3: Yangana. Uwana maniana taile. Taile ni mana kaningondini mamunachi. Yo libebo
0: likali
3: kumela mwananga taira mwananga taira
2: kambu mwatani kaya
3: mwananga pai
2: mwanachimanambu ikambu mwana kunduli mwatani
3: uika mwana kunduli ine
2: ndidubwe ikambu mwananu kunduli
3: rai enda kupwa tai
2: so paso gol gana mwananga mwene basi
3: kuna pindu pia ndimo mwene kamwene alonga pindu
2: kapo chitani paso gol gana kamwene
3: yule unga utaira usakasa usaika ntanda mwene
2: nisaikara unoi pananga api wola kukukushu
3: Mwanangu, mkazanga.
2: Mkamwinu, mwanangu nao ita yunga kumwata ino.
3: Mkazanga, ninzele bozi bozi, kukupasa mwana.
2: Ngabi. Iye mbu mwana, waya.
3: Tumelewa kwa nda usogolo tuliretu, sambono. Ndapa. Mwana ukarenaye mwadidi kumpangambu, basa ya panyumba. Pala, ungafunjisa mwana, ungafunjisa basa, ungafunjisa vida. Mwana angazua basa, azua vida. Afuma, tangu kunende nkaa tabuka. Ife mamwana mkufa, iya nasale keni. Anasala nani? Ndapo na dzaramu kwa pondu kungu.
2: Ndina mpanga noyo. Anava, ndina mpanga.
3: Yangane pindu ya manyazo tikaniwa ini. Ini chokolo tikaniwa na mwana wa kubala. Kundi tikanisa.
2: Kama apa mwapipa?
3: Tumena lele kwenda utsogolo.
2: Anthu kama akandironga panchera apo kuti maisha sasambwa tani mwana wa kubwera kubanja yo. Sio ni akampanga vitai.
3: Ndipepe. Unatikaniwa iwe na ine kubodzi. Nani ni mwanangazi? Unasambadwa setu ndio na kutikaniwa.
2: Pia mara
3: tu bai. Mwenye bebi mwenye kabebi.
2: Ndi wanda kaba nsini cha sasa.

Kiansene mwle kupivu pano pa Radio Mosambiki muno ntete. Lucky Dube, remember me, ndi uchesa wakala ntando mizizi ningana ino. Nyakufa radio pangono na pangono ifetri kwenda ningatalonga kutindi nyimbo zatu za magonekano rainyans. Izi ndi unai na mapindi yake kuminebozi mambwira mbwira kisanza Radio Mosambiki kusanza isambumba inagumanika nzunu mbivesira mabasato malongero ankisena. Mzizu nangu ife mkunda radio tingaona binangu anangu sa Pemba. Kupemba mwadidi mbuya inipano nsafuna mamuna, mbuya inipano nsafuna nkazi. Mbwenye mbuya anga pereka. Binangu mzizi nangu pinaonefi mundu sasa konda pontu. Onangu sasa Pemba banja wai ine nikufuna mamuna. Lero mamuna ulinai. Pangono, mwalongezana pangono. Basi, kada muntu anagona pachi pachi. Mai zulo na zana ndimwe. Mabidao na mabidao amaze ulikira kwa profeta. Huku lero, mwatoma. Ayayaya, nepi natipeza nkabi mafumumi. China funika nguverana. Kuverana, tinga verana, tinakwata kuti makaliro aende kusogoro. Pangono na pangono, tikwanise tenepano kuva kuimba kwa nyakwenda ushu Grace Shinga.

amweni sizwenda mundimveni inundine silidziwana inundine silan silidziwana kumamweni ngani jasani ndeche bwino aya aya sani ndeche bwino muone mundu hiyo jana banga zau zau zau kumaguru ngani jasani rongosuri ndine aba bandagalipa kwambiri amen ndingo banga zuri basi ndingo amen ndingo muzi anyamana.

Tukana mai trecut match mes. Aia de băbăsă a tine cei cu păcana pentru hau cu bine ai băut să ne de mac mașina sianu. Era match mes în cu ien zinga, era cu si cu mac mauidi. Era cu si cu mac mauidi na sunam, mă sunu aș femba. Gole la suri suri mac mauidi la matat. Gato mampiri pa ngono mba tsua kaari pantau si femba tibafika na nkani za nchiprikis Miyambu ya nkarisaat pantau si femba na mpindi si shamo Situis pa tsokurupash si femba na ina pa kaps Pasalatu la nziru mba wisi Nkani za nchikauchino za nchiprikis pantau kumi Kumi na mpindi kumi na si shamo nhao ya wadha Zagwal zira nkani za nchiprikis pantau kumi na ibozi na mpindi si shamo Ashbesa mwes basa labuini kuna walu bwene gaifu na mparabas Amari bwino anzato mwe mungakale mulipo ulendo nthawi ningazino. Anzato mwabesera kwenda kugreja kapembereni wensi omwali kufundisidwa pa dziko lapansi. Omwalibe poso, alibe basa, ali mkudwala. Wale omwali kutsakalisa, wale omwali kufuna thandizo latensi pa dziko lapansi. Akumbukireni wale omwali kubonera pa dziko lapansi. Omwalibe chakudya, alibe chakuvala, alipa usiwa. Asara oka, afuna tandisu Kakumbirie na mwe wa magamaka wale umwe Halikupundi zidwa Umwale mkuya ngana likuwa nisalini Halikukumbira lupa suwalini Nakusana gali nkatu mpili pangunu Panta usifimba nkani zanchuprikiz Chakara kuba putu Bago zikati Mishibesi kachuti

Mapungo, Mwana Rosario. Vou suportar. Kupirira ndipindu wa kufunika. Ngakari pa basa, pa banja, pa chisa, pa ubare. Munga kala kote munae mundu wa udziwa kupirira. Ubaliano, shamwaliano nenda kutsogolo. Mwenye kala kote kupirira kukunensani. Ah, munafudza ubare.

0: apotane athu ukukhutama basathu andzidzi wakulanga mbumba lero munabva utumbe ndibume tivesereni. Ya pamudzi pamudzi pamudzi pangakhonda ntemo tisapedzera kadi a Karota Karota
1: papa
0: papa ulikupi ulikutaya munhu achemera papa wabva jao safeza chiduzira
1: agwa papa anaende kubwera
0: padembuka ukuona
1: ndi kukumbuka malamba
0: ukuona la iyo pepe ali pano kuchemerena tena leo panyonga afika chiduzi
1: uko ndabwera papo
0: yangana yangana mwana asabisera mbalamuka yo gona usiku nsene kugona kunjo kujana tesete uro woto ugona basi kadi vano sabanyeleza shukola tani wasata waenda kushukola usatuma uchitambo tani mushukola ndizino vano shukola shukola yanje ne shukola vano ne afungira shukola afungira ana nsene teba anangu kwenda katambira mapeda mbeo maeni maprova anangu tandana amalakale anangu shaye kwenda mbo mabasa anangu kwenda mapedza iwo uri vano tsane ngandiyo dona ha Chairambo hapa tepe tepe tani baby nafuna kupanga nini baby mkaza zinoje ha unajira lepo
2: kama cha ona mwana matani
1: akunditikana pano longo
2: kuti akutikana thangwanje
1: alonga ne chairambo ne ne phika ne ne kwenda kumadzi ne kupi akundifunda pizinyi maningi pano mani no pyanga ne kwataira
2: yako
1: papa akundifunda lepo
2: imam mwana matani naye ndinkazano
1: kwene pyao basi
2: ndinkazano ndiri mwafuna mandani mandani nini mani iwe ndo akasenzeka
0: I'm going to go to the house.
2: Chemera nini
0: mati? Tai, tikulonga tati, mwana osho na chitetewo kumuona mwana uyu, ona manjashi. Manja au kutema para chintu manja.
2: Achitaji manjashi na kironda.
0: Manja para tungachi hapa, buka hapa ate pale.
2: Sio?
0: Kulu sonsene na nakaa pano, manja pitisire, manja de.
2: Taba kusamwana ndimwe, hini ndisamwana di.
0: Hiyo nga kumuona vina chitewe mwana, mwana kumpundula.
2: Ndukumpundula.
0: Hiyo mangwana, unachilene wabozi mwana osho.
2: Kwenda naye kupi?
0: Ndikupangiratu.
2: Shi?
0: Tangi.
2: Ina kundivhira mwana ngabe tsaira ndikutsaira maparatu ndikusuka kale pano.
0: Mwana swanga tai ndipange. Mwana ngwa kunjira kani?
2: Shi? Mwana ngwanu ngwa kunjire he?
0: Ah, tangi mama aje ndiasadziwa kuti mwana uyu ngwa ushu. Penu ngwanga tai ndipange.
2: Pai mwati nchitisembe utumbe mwana we.
0: Utumbe? Ine undiona iwe uri papi?
2: Iende.
0: Inu iwe ukakana babako na mako na mbuya gombo. Manji una ine pano. Ine mbabanga mbu yanga mbu yake mbu yake manje ndina iyo papo ngulonga kuti iwe nene pano pepe mulungu apika uchite utumbe ukuchite ukonde chita onoya nakana mamunachi kutsogoro
2: mala zachita
0: onoya mwana yona yona mukagunduri yona mukagunduri siku zonse
2: akulonga nene
0: mwana akasenzeke
1: ndapa akasenzeke ndoko maparato anale
2: ndoko
1: alonga mabuka fera tepa chamu nakama musenzeka
2: Ndoka senzeke.
1: Ndiye
2: ngenda. Ndoka senzeke na nzako.
0: Ina zisemba ndiri njira.
2: Muri njira na thangu yanja mwana. Shi?
0: Mkaza napita pachogolo pachogolo. Gwenjere gwenjere pachogolo gwenjere.
2: Ndina kunda tani pila pachogolo kadi. Mwana anga ndunoyene. Nsiyene achitutumbe.
0: Utumbe.
2: Nina tsairira ene maparatu ini vano.
0: Akula longa utumbe ndibuma. Ndibume.
2: Utumbe ndibume
0: ndibume. Zuwa ingashita. Ikubuluka kule. Tate kampepa tate. Ungafika mtsanga munga usatotesa nguo tani mtsanga mwenye dzuwe ngachita kwire ungapita usapita tu mulikwa
2: PCN pepide
0: pepide
2: PCN bina basanje
0: mangwana
2: mwananga msiena chitotumbe izhi kunivhuira mwana li o bina chitane pensenene pano kuna ndina tsaira kufula maparato iye noya kutani Iya kuona noyo kuti mama kuchita ipi ndina direto nditanimbu ndichitembo pepi nditsaire maparato Panyumba pano ndifure thungacha na nzeru none kunivhuira mwana rai mwana anga ndinoyeni basi shi mwana khali lingwi lingwi na babache pano anga ndinkazano pai mwatani shi ngabe ngachitika di shi mwana anga ndinoyeni basi
0: ne ndakusiya pano Ndenda msharota okulonga basi.
2: Ndinalonga mukoni pasaraiva.
0: Pansuo mamuna ndi nsolo. Iwe chafuna kuti nsolo wangu kale nayo ndiwe iyo kalankazi nguo pasine. Sebora.
2: Ngabe pai pepane.
0: Kulonga ngandida ngabe kumidiri ngabe kuonesa kuti wanaonga nyumbani. Ifi vanti menyane vanti tangira mwano.
2: Nenda matama sha.
0: Mwana mwano chitamfunisa kala malakare funcha.
2: Ah.
0: Teba kila sabe basha njani kusemiko.
2: Anasemba inde.
0: Anasemba ndine?
2: Ngabe.
0: Iwo nabuka bambo ende kwa kufunika kupika mamuyu. Pano shamusa sasa afuna mamunacho mkampikira ndivi.
2: Anapika ndo akondona pina chitani vano na imwe ra.
0: Akuona ra.
2: Akuona inde.
0: Iwe ndiwe radina.
2: Radina nje.
0: Urarara.
2: Iji. Hmm, pensana na kuona mwananga bana.
0: Unapikoza ndiwe?
2: Kule nafika kokule kubanja kwacho kule. Anatsaira maparato, kupika, anapikira mamunache.
0: Ah, ndaini
2: baba. Manjambu kuchenambu ndipindu ndiutenda.
0: Ini ndapaswa kuti nampodi menyankazi. Ukada kuno kushushu pano kutambala
2: ape yako. Kulonga
0: yako tani, ulonga yako pinalongeo pinafunio longa kulonga. Tambala ape yako.
2: Kalene cha kumenyana
0: ndi. Akulakulu kalene alonga tepa kuti mbalame zikati yapansi. Nchino cha.
2: Zote anzuru.
0: Zote anzuru. Pindu kusevya ma chinja.
2: Mm.
0: Tawa atambalala cha.
2: Ndatambalala.
0: Tambalala tepa.
2: Mm.
0: Mangwana napiona.
2: Napiona?
0: Ah.
2: Na mwananga.
0: Ana mwanako.
2: Ngapi mtudai?
0: Mwana anapesa chakulonga kwa kushushu cha. Ili kwenda kubasa. Kabweza mkumana. Ndee manja. Manja ndee. Uchile kubiziwa.
2: Anazasipa na manjacha. Anazasipa na kubanja kwacho. Oh, mwanangamu kamana mulanga setu noyu. Hmm.